0: Matur suwun nggih barani.
1: Sami-sami nggih.
0: Cak Subari, Cak Adam Malik. Nggih. Pak Sugeng, Mang Bujang. Nggih. Mbak Ika, Mbak Santi.